0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-asụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Baragaba na redio Sapiensa 95.3 FM ka ụwa nụrụ olu gị.
0: E nwere ndị ajị idebube na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio Sapiensa. Father, anyị ji dị ebube.
1: Father, biliko.
0: Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba, ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dị ka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo si Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osi na Chinwanze, ka anyị kenekwa na Hektri. Ọgbọgụ kpọrọ m DJ Jomanụ, ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Antililia na Ike dị Igwe, ka anyị kenekwa onye ọma Mac Davis.